0: chualo na naya na radio na ponte yo ha ten kuishwe na ki programa naya na to neunta mayuchinan kots a nande a na kiolo na ki kuichi bloque va donal ana randa yo son inu tradiciones costumbres na nunchu naya tungwe equipo na RTG na wana ki sundewe maka na makal wa historia na kunta unanti na matsa kompanya hatin kuishwe mingoya mingaya shohe na ki programa naya nto nali naya titsun inun na ho matishwa hunchu naya hungwe le naya ho shohe na sabor wa na kolwe kuya do na ho na chuchi na kolwe ho receta wa le naya chukwa na kolwe to bai kuito mayuchi na ka na nan kwatsa shohe do na tashil hits and bai do na sabor wa kui sabor único nan getia nan ge ho nan ri sabor na chi do chi he chukwan tsa tsa tyo bai he dai ya
1: Nyonda
2: Hansen ne on an ayan anangwe hanaki kwa tyo be chuan za tyo be zikho an dai ka chi chin dai sikho an dai ka chi dai da an dai ka chi kin khwe a ma chin dai tu ma hansen ne be ne ni ngwe ti ne chin dia dai cha ni yo ndio a chui ndio han no ta su chin dia dai dai ko tiu ni ma dai ya Que mantén ju ande ni que ota su sin de tindio sin de ndio sin de tu ande man ju anachi que sin de watski na skin na za chi ya ho ande tu a ba na ba ande tu ya ya ande tu za que na men quick lo na na chi sin de que man ju ande sin de tu ande man kha chui chan kha ni chan kin de ka chi khu za kyan za chu xin za chi kyan za za xin de sa kwe chi kyan nan de man dio no me sa no ta su dio za kyan man za chi kyan na de man dio ko chi kyan nan de dio cho ti cho tin dio za xin de de hen te za xin de te za man kha za ki ko te sa kha ni za man de yu cho kon ta kwa ha na kyan de Yuchi naka na he ta na ta shil hi an day na he guwa.
1: Nato nyon.

kama tendo to ben ben don de he chinan he hi chinan ko nan ya nan na to a to mayu chinan ka chi he shan de tiu man kya na kal wan a na ho kong li nan in dot na na ko li nei ho ho ti chun ino ho receta nan a na yan angwe na de na ti bio chakwe receta wa ku receta na sabor na chi do chi tewe daya nansu tsu inu na mai tewe tsin dolu chung radio na

Yal Wayo Nacol Ayo Nakiola Naki Radio Nayaloa RTG Tona Col A Compañía o Tizun Ino o Familia Nacolid Naya Tizun Ino Ho Naya Na Angwe Nato Nyonda Den a nam anaki sumidwe. Don den a nako o naki sunangwewa. Linaya na quiz go. Na yuchnat ma weya na di nakin hunchu naya hungwe. Shuhe aya ho recorda. Shawe a quishawe namat natots a nasi nasits go. Donan he go. Namati shuans and quen nantit nats arts and nantit nats skins and dona who nanin did good it so naman kia na si shawaya sho hit jacquip aini na gila himayuchina gods and nantin nai ho chui yon na who chukwa na tots ana si kalholo gila naki region na costa chica doba ho tsun chui Quitsun do Cruz Verde dos. Ho donatum ani shawe am. Nandu Epifane Santiago. Donan den ana wit nahu. Nangetia, nangehu. Natendanan nzana sits a. Quakiona sits go. Don't sit mats a. Naninti, kyo na anakin re. De la wanda, cotish ella. Nit nahu, nal wats a. Jan hunchu naya det na kolilwi u tua u hoya kotsaya he donan deya le naya kuinan ke nan nan tiando nan ke donats ana mats ana si nan so ni kyo na lwatsa maho nan kitsa na kinto a guerrero dona chuan i ho nunchu nungwe na kol ana nan kewa na lwatsa chushima tso creencia naya Ashana anguts anan du china tue anan nikwa ninti ho nan ke ashin don to mani na dini hetana reina kwa ho ntona do ho antoho ba he anan bandana tsu buya tsa anan tsu ko tsa anan lu ninti nta ko tsa he he ko tsa ya lo chukwang lo yo na maliya ni na si to ni nan ke nan kwa tsa dengue Unanhi, need kuna machishuan, do need kyo nan denki. Nka, na kyo shawe ani, na hunzi nats o. Anso, ni kyo na lua, chushinan hi niu o, san. Ni moho nan ki, na li da. Do moho ti, na kitsu ni hi. Hosaya, li naya manti, na kyo kui shawe nan du, se naida. He hu shawe a, so. Sin lay chuin diana manti. Nan da, ti wee da. Homa tan yu, a shawai a tweets a. Ho na tsono, nan da, lua, tankan da katsum. Otso shawai bifanya noe. Nahu, kana lo kwikatsum ku, nan da ho. Sandua, ti chon da, ho kan ki kwikatsum ku. Hoi, shawai a, sin lay diana hul oe, katsum. Toi katsun ta no niu sta cho lui kwitsu na na kyo niu katsun po kan da manti na lui tsu na ni kyo nan tsa na si do manti he na wa ke ta mai na ga we cho shan tai bai kwa a na ke na tui do chu shina ko lui ho na shina anan de tiu ta anan de tiu do na he na shua maho nang khats awe na ho nga we siu na ho ta na tiu nga we anu ni ho na chu na ho ntse kwe ku na mati shuan ho chu shin so sha we a se nai da na ho li nai a chu kyo ni so hu na da ma da ma da na kyo na ke na si kwa na kya sha we epifania do mi chi nan ko na na ya Do na haya na kulinaya creencias na nunchu na yan hungwe. Do na shohe no na hala kulit mala
chawe a no na hu chakwe ani na kyola na hu na nde no na si na si kwa mbe anam ana kitsu na si to do na cho na a cho na matsin kho a hu kwe kyo na si tsko na si ka shkya ho na wa mats a sho he do na kon kya ya na kya wa ho na na chawe epifania na kya ho tiempo na nali nain daya chui na shawe a no kya lo a shawe se naida manti nas a comparti chui experiencia na chikwana huna tha a shawe a te we daya nan su creencia mi nan hun chu na ya hun we na to nyonda Mayuchi nan kots an, nan te, nan sin na chui, na hunchu, na ya, hungwe. Nde na a, na te yuchi, na kole yu nin ti historia, costumbre, do creencia, na región, na Costa Chica. De toa xin, nan sa kui pausa, mahel kwen da ya.

0: el cuen daya na kielo. Ntei u, de manti. Na na si, na dewe laya na tibio. Shua he, ili naya he. Ho tradición, na miuchinan go na wana kin hun chunayat hungwe. Ni nan, kului, na kin hun chungwe he. Ba kui creencia, na asana kui cho, nam tingui di na machiu ni kondu kotsue. Respuesta na, chinan kala na si, na kio doctore, te na. Na si, va, moho, na kitsung, dao a. Den ang, kolilui, na ho, pa chong ang bay, sot de chung. Cho ni chong, za, na cho. Ni di nan chiu. Ni shu he. Linaya na kia kui, shawai nam a na kitsung, wei tsung. Tsung nung da, husin na indaya, chui. Historia na, kalholo nan daya ha.
1: Nato, nyonda.
2: Hansen nan an aya hanan angwe hach hansen na chona hat gela totsen nin da hach ko hat gela na to a chui la to chi a ko tsue ho ge de tsue yo kon da na cha yo mi kui nan da he nan da kon dan san he ho totsen ne to tson hana to chi a he to nyu hal a na ka ba cho te chung ngwa ki tsan tan skeng an ban kel a yo chi na ma tia ha na te ba na ba cha de chu ho kia a kwe chi kia kwa yo chi na ma tia na na ma ba cha de chu ho te ba ho pi za cha de chu na ta ba pi za da kwe chi ma tia ho zun da xi kun di han chi o ko zui ku we cha de chu do han tian ha na chu la Ngo ngan dai zum han tie si te nan kha. Ge ni yo di mo chi o na na an kha la. Cho kon ha na ma zun ni da na ha chi kon ha ge la.
1: Na to nyon da.
0: Hi chi nan ko ho. Ona li na ya. Ge o cha wei an ni. Na mu chi nan ko nan ya na chi kwa chu nan gui. Na ho, zizun in na yal hitzan. Zizun in ho, ni na si, na u, na malwelu, nan tsa na si moti na kyo tsko, na nyu na kinday. Kya lwa shawe, na sa komparti historia na, nan daya, na tsa te chung.